Music right there by The Corrs, Breathless, right here on 36.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si John Ter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Wanna say a big shout out to Daniel, to Danesia. Ayan, sa mga kaibigan natin ngayon dyan ha, na gustong mag-request ng kanilang awitin. Tawag lamang tayo sa 0426-307-199. Ayan. At napag-usapan po natin mga kaibigan ng mga bagay-bagay kung saan sekreto lang dapat lang talaga sa inyo. Yung family issues po, dapat keep it with the family as well. And of course, the world doesn't want to know the details of it. Kaya yung mga problema natin hanggang sa family lang talaga. So, sekreto, kumbaga. Ayan po, friends, moving on with more of the songs. Something from here. I got something here from Michael Duchi Libranda. Binaliwala. Dito lang yan sa 96.5 Harvey Community Radio.